0: Mi tu sa pata?
1: Mi bera patin la sa was. Es ma hande vei la sa ma. Vei la sa ta khera. Hai sa ki hande. Ami yo tin la sa ma hi ya.
0: Ji sa tham ko sa mu dan ko garmi ma fa dai. Di pot sa mu dai ban ko sa ga sa. Sa ma chan la sa fa ta sa mu ti u sa i la dai ta sa ma ki ba.